0: bangishiya ebantwini besu uyangiphika ithi ngithandana nawe bathi uyangiphila akusiyona indlela yokuphila leso ngaso
1: Okay, babu, sangawe.

0: siyana siyana anayamba kuchuka njaka cha 2014 ndipo akupitiriza bedu kuyimba nyimbo yake ina ndimene tangoipa panoi yomwe ikuti bandana yomwe anaimba ndi Asake ndiyetu ayi pamalonje tu pano pali zokoma zosiyana siyana komanso tiwerengaso mautenga anu ndiyetu tiwerenge utenga mautenga awa pa Facebook Azulu Naftali akuti akonea live kuchokera kupeta uke Zambia moni kwa nonse uko ndipo Alfred FP akuti mwachoma bwanji Stella zilichabe bwino kuno ku Zambia ainda swera bwino ka ino kumeneko ndipo a Grand CH Bizwick akuti moni moni sister Stella moni kwa mkazi wanga Juliet ndi ana anga okondedwa Grant ndi Gray kwa shinsapo lilongwe ndietu apati ndi Jacob Tivani wapo tugi service amene abuye ndi show yake mbamba ndi kuyambira ntawi ya 8 koko kufikira ntawi ya 9 koko Jacob uli bwanji ubwera ndi zinthu zotani lelo
1: muri bwanji zinko mukambiri ora calorosas saudações fiéis ouvintes do ritmos e cultura. Este é o vosso embaixador, já sabem, Jacob Bogamani com Alano Wakandi Ntivani, estarei convosco quando forem precisamente 20 horas de Johannesburg. Não perca o melhor programa aqui no Canal África, a perspectiva africana.
0: Mwamu mvalu Jacob kuti abwela ndiza tseke tseke atsiku lalero kuyambira nthawi ya 8 koko mpaka na 9 koko mukhale pompano kumvesela Portuguese service pamwele abwele ndi nyimbo zosiyana siyana za mu Africa ndetu kukumbutsani kuti pajatu tili ndi channel ya tsopano pa WhatsApp pamene tikupanga post kapena kuti kulemba po nkhani zosiyana siyana za mu Africa ndipo channel imeneyi ndi ikudziwika ndi kuti Channel Africa Chinyanja ndiyetu ena alandira kale malinki ena malinki ena akuapeza pa tsamba lathu la Facebook komanso pa tsamba lathu la Twitter ndiyetu pamene pamukaiona linki imene mukupanga click linki imene kapena kuti kutobwanya kena kumuona ndithu mukupezeka kutsamba limeneli channel imeneyi ya Channel Africa Chinyanja ndipo mupange follow channel imeneyi muzilandira nkhani zosiyana siyana za mu Africa ena atu apayamikirai kuti nkhani zomwe Africa mwansanga osati mochedwa iyayi ndiye kuti zikoneka kuti anthu pa Channel Africa saa kugona iyayi kukupasiyani nkhani zosiyana siyana za mu Africa ndiye inuso musagone mupange follow muzilandira nkhani pa menepa ndipo ndipitise kuwerenga mautenga pa Facebook a Grand CH Bizwick akuti moni sister Stella moni kwa mkazi wanga Juliet ndi amene wanawerenga kale uthenga wao Roberto Nsoni akuti mwatipanga kuchokera ku Zambia chipata muna ndikupira kuti afuna kunayo zoti ndikupereka moni mvula Esau John akuti akonea live kuchokera ku Kasungu Malawi ndipo Langion Ziyambo akuti mwachoma bwanji Stella zilichabe bwino kuno ku Zambia ya itaswera bwino ndikupira kuti sona werenga mwina